kawikaan salita hango sa Biblia, kawikaan 22:1-2. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang mayamat mahirap pagkat siya ang mailalang sa kanilang lahat.

0: Want a mortgage that actually makes sense? I'm Cathy Arellano with Mortgage by Cathy. Whether you're buying, renewing, refinancing, or rolling high interest debt into one lower payment, I'll shop the options and explain everything clearly. No stress, no confusion. Let's get your numbers working for you. Call or text 403-991-8640 or email mortgagebycathy@gmail.com. Mortgage by Cathy. Smart mortgage move starts here.
1: Looking for a roofing expert you can trust? Call Anthony Yang at Penis Brothers Eavesdrow Specialist. Get your roof replacement starting at just $7,000 and enjoy a fantastic 50% off your full gutter replacement. Don't wait. Protect your home with quality service. For roofing and gutter solutions that last, contact Anthony Yang at 403-605-7468. That's 403-605-7468. Penis Brothers, your trusted partner for all your roofing needs.
2: All right, mga kababayan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ayan, nakikita niyo naman po, meron tayong very special guest ngayong araw na ito at ating pong tatalakayin ng tungkol sa dual citizenship. So sa mga gusto pong malaman tungkol yan, alam niyo naman, i-post na natin yan, di ba? So pwede po kayong tumawag sa amin dito, 403-717-1947 or 403-717-1944 or 1945. So marami pong telepono na pwede kayong makatawag. Again, ngayon po ay Sunday, mga kapatid, at huwag po natin kalimutang magsimba. Magsimba po tayo, manalangin tayo, ipagbunyi natin po ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapala na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. So, humingi po tayo ng gabay at humingi tayo ng patawad sa ating lahat ng mga kasalanan na nagawa natin kahit di natin alam na kasalanan pala yun. So, humingi po tayo ng patawad, mga kaibigan. Ito po si Juan Manila at ang oras natin ay 18 minutes after 11 a.m. At narinig nyo naman yung ating unang grupo ng mga tagapagtangkilik natin. So, ito na po. Paririnig naman natin ang isang kapanayam ni Madam Diwata nung nakaraang event ng Philippine Consulate Office. So, nandito po ngayon sila upang ipaliwanag ang tungkol sa dual citizenship. Mamaya po, ipakikilala natin. Pero, siguro, kilala nyo na itong aking katabing naririto. Mamaya po, magsasalita po sila at magpapaliwanag tungkol dito sa dual citizenship. In the meantime, ito po muna yung aming kapanayam kay Deputy Consul General Vic D. Magiba. Pakinggan po natin.
3: Magandang araw po sa inyong lahat, Pinoy TV, Omni Canada. At nandito po tayo ngayon sa Philippine Consulate General here in Calgary at sa kanilang amazing event na

0: pinamagatang tikay noon at ngayon, pop-up exhibit and fashion show. At katabi ko po ang ating kaibigan, walang iba kundi ang ating Deputy Consul General Vic Dimagiba. Magandang araw sa inyo, sir.
1: Hi, magandang gabi sa inyo, Tita Olet, and I'm always glad to be here at Radyo Pinoy and the Pinoy TV.
0: Yes, at maraming salamat po. At nandito po kami ngayon at nasaksihan namin ang napakagandang art exhibit. Yung mga paintings na nandito at ang kanilang fashion show na napakaganda. Parang Filipiniana. Yes, opo.
1: Totoo yan. Ito po ay collaboration ng Consulate with Pintaceras Artist Collective dito sa Calgary po. At ang mga Filipino-Canadian artists natin dito, as well as some from Europe na mga Filipino-Europeans who exhibited not only their artworks but also yung mga kaganda-ganda nila materno na kinonceptualize nila na kabago-bago at kaganda-gandang mga disenyo na makikay nga talaga. Oh, ayun. Oh.
0: Sino po ang nag-invento o nagsabi na pamagatang Kikay noon at ngayon? Ba't pangalang Kikay po?
1: Ayun, kasi nung una kami nag-usap nila Dave Parillo, yung organizer nito, at si Miss Cecil Alcaraz a few months ago, sinabi nila sa amin na ang exhibit name is Kikay. Unang pumasok sa utak ko, Kikay? Yung parang mga konyo dati nung kapabataan natin. Pero nung in-explain nila, ito ay parang empowering sa ating mga kababayang Filipina-Canadians dito, at this will showcase mga new works nila dito sa Canada. Sabi ng consulate at ni Consul General Emma at myself that sige, gawin natin nga dito sa consulate yan. It will be an opportunity for them to showcase sa ating mga kababayan dito sa Calgary yung creativity nila as artists and in reinterpreting mga traditional national costumes natin in a way that is very good for the sensibilities ng 21st century po.
0: Yun. Mukhang kasari kayo, Sir Vic Dimagiba, sa fashion show at napakaganda ng inyong terno. Yes, so kakaiba po, sir.
1: Maraming salamat. Ito po ay, I am also trying to support mga Filipino creatives po by wearing something that epitomizes yung kagalingan ng ating mga Filipino mga disenyo at mga artists. Ito naman po galing sa Pilipinas, itong suot-suot ko na ito. So, it showcases that Filipino artists can be as good and even better ng ating mga Canadians or other mga Western artists and designers po.
0: Yes. At yes, Sir Vic Dimagiba, makikita po natin kayo sa Philippine Calgary Summer Festival.
1: Yes, definitely.
0: Sa August 8 and 9.
1: I'm looking forward to it nga . Parang it's always there in my calendar for summer activities. So,
0: yes. So, asahan po natin si Sir Vic Dimagiba sa Philippine Calgary Summer Festival sa August 8 and 9 sa may Prairie Winds Park from 1 o'clock to 7 o'clock po ng gabi. So maraming salamat, Sir Vic Dimagiba. At nandito ulit kami sa napakaganda niyong presentation. Maraming salamat. At ito po si Olet Barnachea with Sir Vic Dimagiba dahil sa Pinoy TV.
1: Natural!
2: Alright, mga kaibigan. Sana po nagustuhan niyo yung ating pakikipanayam sa ating kaibigan, si Deputy Consul General Vic Dimagiba. At narito po ngayon sila, nakita nyo naman, gagandang lalaki namin, di po ba? So, unang-una, pakikilala ko muna yung aking nasa tabi. So, sir, magpakilala po kayo at alam ko na ang inyong pangalan at siyempre para sa ating mga tagapakinig.
1: Hi, good morning sa ating mga nakikinig sa ating radio program. Ako si Vic Dimagiba, ang inyong Deputy Consul General dito sa Calgary, sa Philippine Consul General ni Calgary po. At as always, always happy to be a guest in your program. And
2: yes,
1: times na nag-i-interview tayo sa mga events ng consulate po. At kasama ko po ang aking kasama na papakilala ko, nang pakilala sa sarili niya para makilala siya, kaganda-ganda namin kasama sa dual citizenship.
2: Go ahead, madam.
3: Okay. Good morning po sa lahat, sa ating lahat ng kababayan na nakikinig. Ako po si Vinky Corpus, ang in charge po sa dual citizenship dito po sa Philippine Consulate General in Calgary.
2: All right. So mga kaibigan, yan po ang ating mga

0: Pilipino. So parang, bakit kailangan mangyari yun? Kasi yes, sabihin natin po, lalo-lalo na dito sa Canada at sa mga ibang bansa, ay pag nag-migrate po tayo dito sa mga bansa na ito, syempre, nagiging move natin po is to gain the citizenship ng mga ano, kung saan kayo nanggagaling na country po. So, from Filipino, pupunta kayo sa Canada, magtatrabaho dito, and then you will apply, then you decide to apply as a Canadian citizen, and eventually, you do become a Canadian citizen, at isa sa mga requirements kasi ng pag-anong magiging Canadian citizen or any other foreign nationality is you surrender your ano, your allegiance sa bansa kung saan ka pinanganak. In your case, sa Pilipinas po. Na yun, kung nawala po yun, hindi na kayo nagiging Pilipino po. Pero meron pong mga, syempre mga kababayan natin, mahal na mahal nila ang Pilipinas. Talaga naman yun. So, noong 2003, ang Kongreso ng Pilipinas came up with a law, yung ano, RA 9225 or Republic Act 9225, which allows mga Pilipino o mga dating Pilipino to regain their citizenship as Filipino citizens muli. So, ito po ay ini-implement sa mga various Philippine embassies or consulates po sa buong mundo, except siguro doon sa mga bansa na may pagbabawal po dun sa pagiging magkaroon ng two nationalities po. Pero sa Canada po, sa United States, at some countries sa Europe po, pwedeng-pwede po mag-regain po ng citizenship. Pwede po ngayon maging dual citizen. So you can have more than one nationality po. So aside from being Canadian, pwede kayo maging manakuha po niyo ulit yung pagiging Pilipino niyo po.
1: Mm-hmm. Okay. So how about Binky? Binky, ano masasabi mo sa dual citizenship? Alam ko ikaw ang nagpo-proseso. Tama ba? Ikaw ang nagpo-proseso. Ika, isa yes, ka sa mga nagpo-proseso.
0: Siya lang.
1: Ay, ikaw lang. Okay, good. Anong kahirapan ito? Hindi, una, yung dual citizenship sa... Bukod sa nasabi ni DEFCON, anong masasabi mo?
2: Ah, okay, sir.
1: Karagdagan lang.
2: Okay. To be eligible po to apply for the dual citizenship, syempre una-una po, you have to be a formerly natural-born Filipino.
1: Okay.
2: So, and then, of course, you have to complete the requirements din po once na you decide po na ma-reacquire po ang pagiging Filipino natin.
1: Ayun. Okay. So tatanungin ko kay Dep Conjen. Yeah. Ano po ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng dual citizenship? Ano ang hindi magagawa ng kung hindi ka dual citizenship? Ano ang hindi mong magagawa sa Pilipinas? Pero kung dual citizenship ka, ano ang magagawa mo?
0: Ayun. Madali lang yun. Merong mga some basic po na privileges po when you become a dual citizen sa Pilipinas pa.
1: Okay.
0: Unang-una po, pwede po kayong ano mag-open ng inyong business sa Pilipinas po as a Filipino citizen. Secondly, you can be able to own property in the Philippines na wala pong kailangan na limitations in the terms of what kind of how large your property is in the country.
1: Okay.
0: Pangatlo, pwede po kayong ano mag-use ng Philippine passport. Kasi po, nung naging Canadian po kayo, sabihin natin po, meron po kayong Philippine passport na hindi pa expired eh, pero nung naging Canadian kayo, hindi din kasi yun as cancelled po. So, pwede kayong mag-travel sa Philippines with a Philippine passport na pwede nyong i-apply. But at the same time, kung kahit wala po kayong Philippine passport, pagpakita nyo lang po ng identification certificate na i-explain namin siguro sa inyo mamaya later on sa immigration officer pag land nyo sa Pilipinas. Din po kayong Filipino po. So, wala na po kayong, hindi na po kayo consider sa Canadian na you can only stay for so many days in the country. You can stay forever in the Philippines. Pwede nga kayo mag-retire sa Pilipinas muli.
1: Ayun.
0: And then, of course, pwede kayong ano to be able to practice your profession back home in the country, provided of course you comply sa mga regulation ng PRC or kung kayo po ay mabugado po regulations ng Supreme Court of the Philippines. At sa siguro pinaka-importanting mangyayari bilang Filipino citizen muli is you are able to regain your right of suffrage. Ano ibig sabihin po nun? Yun po ay you can be able to become an overseas voter while living here in Canada po. So, pwede kayo mag-register sa during the period ng overseas voter registration katulad po na yun. To be able to vote sa susunod na halalan ng national and local elections sa Philippines, which will be happening in this case in 2028. So, pwede kayong magbumoto para sa presidente, vice-presidente, 12 senador, at saka isang parties po. And at the same time, it's your way of saying and giving your say to your country's

0: sure. Kasi naging Pilipino kayo, so isang munting gift na ibibigay nyo to your country that you decided to regain your citizenship is to give out your voice of what you want your country to be like in the future.
1: Ayan. So, yeah. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay dual citizenship, magagawa mo rin yung parang pagka-Pilipino mo roon.
0: Yes,
1: yung dual citizenship. Uh-oh. Ngayon, kung hindi ka citizen doon at dati kang citizen, di po ba? Mm-hmm. Dati kang citizen, yung mga pribileyo na pagiging Pilipino mo nung araw, hindi mo na magagawa katulad ng negosyo. Hindi pa na, hindi na pala pwede yung negosyo.
0: Yung full ownership.
1: Yeah.
0: Mm. So, parang kumbaga, kung Canadian ka po, Filipino-Canadian ka, pero hindi ka naging dual citizen po, parang limited po yung magiging option mo para magdegosyo sa Pilipinas po. So, pag naging Pilipino muli kayo, ay kayo po ay may full control over your any business interest in the Philippines. At siguro isa pang important aspect kung sabihin natin po meron po kayong mga revenue or mga income dito sa Canada po.
1: Yes.
0: Pag naging ito po lagi ko naririnig ng mga questions sa pag nag-o-taking kami. Eh, paano kung meron akong revenue dito sa Canada po? Tatax ba ako ng Pilipinas sa aking revenue sa Canada? Ang sagot namin po doon, hindi po. So, kung meron kayong income dito sa Canada, hindi po tinatax ng Philippine government po yun. Your income is your income in the Philippines, if you have income in the Philippines, kabi natin rental or meron kang negosyo sa Pilipinas, yun tatax ng Pilipinas po yun.
1: Yes.
0: Pero kung meron kayong income dito sa Canada po, hindi po yun po tinatax po ng Philippine government po.
1: Yun. Okay. So ang pera mo dito, pag diretso na natin ha, ang pera mo dito sa Canada, di ba? Hindi, pera mo dito sa Canada, hindi pakikialaman ng gobyerno ng Pilipinas.
0: Tama po yun.
1: So, ang pera lang ng Pilipinas, kung may pera ka sa Pilipinas, dun ka lang, dun lang makikialam. Kumbaga, dun lang kakaltasan ng gobyerno ng Pilipinas.
0: Opo, tama po yun. Oo.
1: Okay, so, ang tanong ko naman po, DepCon, yung ating tinatawag na yung mga SSS, yung mga kinakalta sa'yo, noon, dahil kunwa, halimbawa lang na nandito na, nagtagal ka rito ng mga 10 taon, hindi ka na nakapagbigay ng sa SSS mo at ikaw ay bumalik at ikaw ay gustong mag-dual citizenship, di ba? Nangyayari ba sa inyo yan, Binky? Sa after 10 years at saka sila nag-dual?
2: Yes po.
1: Okay. So, ano po ang mangyayari dito? Kailangan po bang makuha ulit yung contribution mo ng gobyerno ng Pilipinas sa iyo or hindi na kukunin dahil ikaw ay dual citizenship
0: yung sa sabihin natin sa SSS
1: po. Yes opo halimbawa natin sa SSS
0: sabihin natin sa SSS kasi although hindi namin masasagot fully pero lagi sasabi sa amin ng SSS namin mga kasamaan is ang pagiging SSS member is for life. So so whether naging Canadian po kayo or you're still a Filipino or you became a Canadian then became a Filipino once again, yung mga benefits nyo po ay continuous pa naman po yun. So siguro mas mainam next time i-invite nyo aming SSS representative. Oh.
1: Pero ito, pwede po yun. Pero sample lang naman po.
0: Yeah,
1: so,
0: yeah.
1: Ito ay ipagpapatuloy ba? Kasi kunwari, nasa 20 taon ka na rito, tapos nag-dual ka ulit.
0: Hmm.
1: Pagpapatuloy po ba yun?
0: Pwede
1: pagpapatuloy
0: pa naman.
1: Yun.
0: Pwede naman magpatuloy yun, whatever contributions. So,
1: yeah.
0: Irregardless po na kung kayo po ay Canadian or Filipino pa rin or naging Filipino-Canadian kayo.
1: Ayun. Okay, so ito po bang mga proseso dito ng pagiging dual citizenship ay matagal. Ay. Mamaya po yeah. Natin sasagutin yan with Binky. Binky, nandiyan ka pa ba?
2: Yes.
1: Ayan.
0: nandiyan pa.
1: So, Binky, mamaya tatanong natin ang mga proseso, ang mga bawat proseso nito, kung gaano ka-rigid yung mga questions dito, mga requirements dito, sa pagbabalik natin dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ngayon, ang ating telepono. Kung gusto niyo pong tumawag, 403-717-1943, 403-717-1943.

0: Sir Rollimi, the best electron in town.
1: Rollimi, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rollimi, ang naglilingkod sa Filipino community.
2: Alright, balik tayo mga kaibigan sa ating pakikipagtala kayan tungkol dito sa dual citizenship. At syempre, nandito pa rin ang ating mga very special guests. At eto muna, no? So, tinanong natin ang tungkol sa DepConjan. Ano yung tanong ko kanina?
3: Yung tanong mo kanina, ano yung mga tungkol... particular requirements?
2: Yeah, yun. So, particular requirements with regard to dual citizenship. Ito po ay tinatanong natin kasi baka merong mga taong gustong magpa-dual citizenship at hindi nakakapagtanong. Well, anyway, by the way, tatanungin ko muna yung website natin, para malaman nila. Ano sure, po yung website natin?
3: Yung ating website is www.calgarypcg.ca. Yun po yung website ng Philippine Consul General dito sa Calgary po. So, lahat ng impormasyon ukol sa not only dual citizenship but also other services ng consulate po. At mga project various events ng consulate and other advices and announcements, dun po nakalagay po yon. So
2: www.calgarypcg.ca.